Epa, ama me panka on, että hesa neka na chai neka, ne iso itaha mai, enga mai au tuka itang, että ne kuanga jäsungo, ama me panka on, pan oma tuwa jäsvan, hak joi soi nai taha mai au tuka itang, kispi hisat pas haki tahat, hak taha ei mamkasungo, nokput oma angayan, nen oma kahita jäpakam, Jekus hita nanam itang alaluan, itam umay kia keona yaka, ovi itam umumi yu aatota. Imimu itimay au it yu aatang, nepumay kakoyokoy lawo it epe. Ispine ip umay sosok may tzatak may na kia keona. Hakami akakami umatang, kanekus hita hinsas ke ima hongwi yu yun, nin ima. Ne kwangkatit ak naa ikina yan. Pan itam hisat yesngu. Wawak may au itam tuka yungu. Pan nu ni kawi pekha kami na ne pu piti oma. Pan ne pu woyok ioma ka pa. Ne piu ne ubi. Chai ni kia ne pankak ne piu kuivatongu. Talabay ne katupte. Ne kuivatong. Pu na nawak na. Pu nas katuikang pae ne te wivaka. Nayangam ne nawak na. Iso haki ikwa auto taptango, paihak, yep itamu uyi takaput kapere on akyang, os anja niikang hak, kuivate, neenam, lumahinta nekai, puhak yumui somui kwamui enam enang naawak yung, puh paihak naapisat, sosok mui sinmui amungan piutuving raung, ne ovi ne panjang wani kapekha kami ne naato kuivatong, anja yep itamu mihak tenat yaw taka. Nau panka na ka ka pere na kang ye pam na mi sote ka ne ang am sa ne ye sin mai among am ye itamam po itamam te mala yang ka mai among am ne so so among am na wa kno his ne ye pam he mai lo mai in ta ka po ma itamam ye ko ya ye pam itam a kha ka me na po ta ke ka yang pai panka ko ma po ma e ma po itam po ma ha pe e ma po ita na ka po itamam am ye a to tan no ka an sa ne pe kham po po Aku pitiha antane pai asne pu kapas na bu ngoni kang pai na ha ka pu na bu kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itamami e itia totang akame hakapi ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinchat kan na na anta pe kha ka me pu pitiha na ye pu pi ema amamam obi chovauta na obi na amami it mata bitata yoma Ema kahita na kusita, hinsas ke kakang ema, na hong vinalawan, katung pa na kakami wa ikiw yung mantan, po yung ema, ema kwam ema, nam, po ye paswaha, po hapi hinsas ken, put ema na atitiw na ye, tiwat ak kakami, put ak mungubas yan, na ye hapi obi, paswa ema tiwat nanatiw na yan ang ema, hinak tootim, oy lalawan, po mamant, hita ema, nova lalawan na kay, put ema, hupino pat ema, Tewi bayan, putak sa itam pihongwi yung hopine siyo kat ako ah, na obi ema, itian ka kang umamay na, tiwat obi it matab ne, ema obi, mamat, hitan hopino ba, nanatew na ye, putak, tiwat ema, na yesni yung ne, obi ema, panyang we, kahitan na kusita, pi obi ema hinsas kya ne, payasa ne, umamit tiwat matab, ema ne kang hongwi yung kya kang, mokatsi, akakam ikaw kya kang, ema yeswan, Tänne, ovi ne jaassa, mami, maatamme, tää askuali.

Na tewa, honanu isne mayanu matiwa. Ay na tewa, umumi yang kisa, kita umay aonan. Papita yan po tewa, hihin ye pakamiese. Papikepi an sa akpit, itam it kuyanes katsit akiki. Nakitam tewa ye pakam, itati may. Hihi taas awin kakyang. Papipu tatayong kahit ahopita kayang umag. Tewa angka. Umuti may aw, hupiya tutak, italabay, itukay bayani. Babiyan ihihi mo yang tuwa itam it. Haktimay sunanep, hakamitimay, te hakamhit, tibak, hupilabay it ang tawisak. Umakatukay ang kakuspi umahin put aw, pa umaket

Na anti maya ngo sa tayo mo. Hakupi ito kaite. Hak nabot mo sungyo nang po maita mo miya at po yan ikispayit mo sayo sa tawit hihi taang hak te kaite. Hak nabot mo haki auhi tahini aato taka. Na uma tuwa sa tayo mo. Na napin kasi yung uma ka kapan yung umaita ho pilabay te kaibayan ni. Mata kaibaya ya ama somai ama kuamai ama ngamai ama namai ama mi kupaya tutani iya tua ita lawai pasima itam son hisat pahan lawai pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yan tete kaya nanami pahan kuasaya tutang itam sa sayom nyak itam tete kaya itam kasin itaho pilabay ato tango kimi au itibo to ting puita mao sa ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya ato tani ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupite ka ita pwena yan songopang akunya ita ka paminamisot sa hupiya atang puinami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaepakam na himitan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tuta tawat amamiya tani kaepakam na himitan yayan hakimay awya tutang yung tawat wit italabay tukaybay umayet pakamak songka uya boyes ni umak mong basto tini umapitawa yep ita itahim itam putamatak yan po yan it yep itam hihin kasi ingwa umatatayong po yep tawa nanapita umatotong ya hihikya umakayet pakam umangamay umanamay tisti umasomay umakwamay amaminanapinya aatotan po umaka kananapinya pakam yes ni uma wengwayok to te song patawa uma kati ang wengwayan hakta kao kanana pinya tang pasa kao yata pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi kapan hakam yeset uma yet pakam uma kati e kalyan hakpan te uya wakati nawak ne hakak mung basting uma obi yet pakam kanana pinya set umaka kait hunak ko yit hinsat kyan pamsongyaw na niya pakam te kayanta ya pakamak sinong is ovi tutim tatak may sukak ya pakam kyan el sa tayom ni kyan ya pakam tewa kati may sukakam hinsa sa niya umaowe kapan hakam yeset umaya umakati e kalyan puyomi hakam yuma e kalyan isuk kya sin mo yangan payasa.

painatuan yep in mui ta cha chak mui tuan hin ha kam sen lo kalani pai pe ka so se am pe ho pi te ka yang ani kyang put ha pe as tu ma o be ka kamata leni it ita ho pi la vai putak ha pe ho pi ma chi putak ha pe etam yang pu ita wi mi ang as enang hin sa kwestina pu pai o kyu ita mem ita tem ka ho pi te ka yang ka o kyu kushin pas Suyan hita au maatsi wisni pang kivana wit ima ita totem. Pu piu ima ita mamat. Pu it hopi hita pu piu ang kahinsak wisa. Nyok, ovi puma as ovi it au unang tatwin. Ovi uma zazayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putungwa yung. Umuming asaw hita yu aatotan pa itam hakawat pangwang yaka ovi itam na yan ansa ita hupi lavaye ang itam na alawisa pu it hapipiw itam soosayam ak hakam hupi sinom it hita itatwi ang nap hinsak wisa pahana nakpam family values put hapi itam piw as ovi hush ngui wisni pu ak hakam itam put enang hinsak wisni Pai nupantua buwanta it itati mga mangam that it happy love katsit. Ang ngay makiang nahoy kwilalati makiang akakam hoitan. It hopihi tanit po it happy pahanwe wat biu katsit. Pai nuwupi itam po pangkalaw wisa. Now itam song ka love yan wisa put ak soso yan mong was yan. Po yan it happy biu ita. Wuwuk may biu papo ovi kyap ziyan. Is people may happy hug ang hita to weave ang me pa itam panwung ya itam ita somoy pu ita tahamoy na tuwa panwung ka na pumoy happy au tu kay makaobiyet hakam pu tuwa na tum so amte ka put na au pu wuwan ma kush panyak ove hakimoy ansa au ihihi ta lavay pu ita tuwi happy hakimoy au yu aatotang wano pai pihak sainen pu kauhin wuwang pas ason kush hakian wuyok te wuni ve pu pasat hak kush put ang ning wana ovi uma kanana hin kinayat uma angka naksu yani pai nap haki pai hak highlighting or tisyan hima alung or haki au pite ansa haki hita tuat ak ukalang pu pi haki hita tuwing tak pai ansa hak pi au unang tak nak ovi uma angka ovi uma kati hapi ukaliani Pantek itam hapi wuya voyek yani. Nak i hopit himaat hapi ak hakam. Papa, nagwang katsit itam yeswan. Ovi ima angkay, ovi ima katsit ekal yani. Ima somat yakam, imat yakam. Tahamat, somat, kwamat. Ima ovi ima timay, ima memay. Aw unang tavi yenge. Ima tuwat pumahita tutu na yan. Pasong katuwat hisat wuwi akam tote. Sen tuwat yu am tote, so am tote. Tuwat put ang wuwaye. Sen piw ang ayo nyong akne. Payasa, askwale.